Château ou de Paris Vif. Kemasu muka I uma kan muli na mainayan. Awalak u dia. Marilagilagil kurbeer muuma-uma I muli muha muha aru papalo ina varian kutayaw ina karatangan urasai ku mia uma kararuan ina sepelan dirmau na darah